0: Okora Monde. Francemusique.fr.
1: Uri mangkane kramanira sirna subuka kampancasana. Aji sakti wimuh. Nanging natan kecawake bebek kang sirna subuka. Ya iya mumungkara tinelar denira. Tanam wasi kang sadu dharma. Ngawe karu hara rekekanan budinia. Iya mangki maneh kang kawinur sida carita.

0: Kakang Kelara.
1: Cinoki menang. Ira kuda sumuku tumi berani ngembaru keramani ngausir di Wijenaki. Angin jatayu arep pirabu melawan Wijenaki.